0: celui ci était fondin gado amacha na ngai na libi était you can making in order na gado so te demanding the one extra manting you bakalo bi wan so le ki fa atex eta ki yones drifer 16 dati masra gado bello bi gro ta pou sotene asene banco do inclima picking con amata asimina na you kosbar ano wan you go lasi lo bi wan me khobre fa khali ka ne disi de disi ye shitaki trasma enyang fisi e bere ketak na afisi sa ay nyang o meki akon heilig trasma hier yari de no guna kir ki noit me yalla nga dine sapsan fu gado watre de disi doro de shitak de wer weti de nyang fisi en de bibi takina de sanati o reina asking en nga dina de sanati o holding ini kontak na nga gado na mi wante taki a kontak na nga gado lobi wang na fia in santa yeye a kontak na nga gado ano nomote ala sonde mante yu in yang komini of the sang dati lobi wang a kontak na nga gado nate yude in libi fia in santa yeye doro in santa yeye dang yu na nga ingde ini kontak lobi wante de mante yu meg yu den wortu disi lobi wang a metta pa lasta de yu nom taki yu nobe sabi inom taki inobe yere inom taki ade uma forrasen giu ma imu taki ai bine meg misrifi klari fukang dini gado lebi wangi si deng orlo kasai psa isi taki agron tapu disi na wang tate bomb fu ala deng nuclear weapon sa demang abi fukang sutu ma alisan disi deno ma psa amat a de prophecy fu gado de bis rego in fulfilling lebi wang mi ambo mulefite de manting taki meki yusere fi klari ya kombaka fu masra yisas meki yusere fi klari ya opname ma libi oktu doro en santa yeye so hita palasa de you can abise ikar hate and if you a libi wang libi ba no no libi wang no no by abise ikar hate that you abi want ticket fu kan wina nga masra yisas libi wang ala se ikir ki opo kiki opposite furu le kisne si ventri lobby wan and another was lexani ma suku an kiki pede din gado lobby wan suku an khaminta te yu sapta kaye yef gado e upare and te yu begin dini mi wan te ita ki dini lobby wan and that akombaka fuma sa isis de cross bi me wishi wan blessi pasa mi wan tete kadei disi ano de wan suma de ano suma gron tapu gien na gado se refi gien tawa fu yu frey yu dena oso wana wan di sa gado bese ne yung man pikin kona gron tapu ya en ave pa yuan prez ki minen a yu so yu mkustara dei disi lobi wan ma me no yu mlibi forfas a dei disi da yo shitaki yo abi wan blesi na gron tapu ya en yu demoro blesi te masna konte ki enka minta lobi wan tek deng wotu disi en libi na nga deng gado sa bless you moro fara ma bakal di you are ki ala deng wotu disi lobi wang ita ki sang mino abino akhe minta ego ite of ye gono akhe minta ma ino begi aso na akhe bet ite dati demi wan begi na nga yu lobi wang abigi sa wekari son da akhe bet if you fool you anu na nga mi tap you ay you an lay you go face gado tak na mi gado mi kong na yufesi mi aksiyo fugi mi pardon fua la mi sondo wang di mi sabi and wang di mi no sabi gado me bolu fiu tak me waka bakayo fute mi no dina gonta polisi moro kai ni yesas ni lebih yang bakal diu beja begi di sana ni mefiri stereo dati yu mekia esta stap ba lobi wang and atu yu de stap na fu suku wang keminta fu go lobi wang pede pregi abel gado wotu pe yo gomoro dipi inya wotu fu gado no te ibitaki yed ikadena oso enye dini gado lobi wang dati na wang na kolie kolie usrefi suku wang keminta and moksina nga trawang and din gado
1: tidak manting ni hori tidak wino abi kami tidak manting ni

Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti vitaminiga si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, degiten siya po 25 FM. A true inspiration.